ito. Ondol ay heti heto, mancho hetel es goma, yeto heti. Sa kekabay chamkoma, mancho hetel es goma, yeto heti.

kay tichonah kanapno kinis lahubal itnopone by Dios. Chikokan ayatsin tolchashkan kan oko kapshalwi yung hunok sa mahanil ko programa.

Akay tichonah kanapnok ginis lahubal, itnok nohonek by Dios. Chikokan ayatsin, tolchashkan kan oko kapshalwi, yung honok sa mahanil ko programa.